0: numusharise
1: tubwiye ngo tumuhamagarire ma wahoze ari mabuja we mabuja nyine nari igihe nyine baba baraye mu kazi ntabashije kuboneka
0: kongera ariko
1: mabuja
0: hazana mabuja ashaka kutubiriza kabisa nawumvise
1: tena numero rero ukabona ko ari umumabuja kabisa
0: ati mabuja
1: umubwire ko mukunda cyane ngaho ari hose ngajya ahora nzirikana nazirikana ko mukunda ngo nitaye ku byavuzwe
0: uyu nguyu namwumvise aradushyira muri dewe se ntagira buja
1: mabuja aravuze kabisa nta kundi
0: ni debora se
1: ni debora debora ubwo ihangane
0: kera ari nabaga ndaho ngaho ndi board nyinjira telefone telefone ya mbere nagize yiri n'umuntu wayimaye mukata noneho
1: telefone yawe ya mbere
0: yandi bitushe binini byaboneranaga birimo amanimero urabibona
1: ndabireba
0: noneho twajya dufata ukicara ugakompoza nimero ariko twakompozaga amazero w'isatirante ukicara ukayihimba mu mutwe ugakompoza ugahamagara
1: yego
0: wamara guhamagara yakwitaba ukavuga utumeze neza muri aho akavuga yanzuka wakumva wenda ari nk'umutipe ufite ijwi ryiza ukavuga ngo nari nibeshye nimero
1: kugira ngo se muhite mukomereza bamuvugane
0: ntabwo mbizi nta nubwo nzi intention y'ibyo bintu nta nubwo gusa it was me and my friends tukongera tugahamagara wakumva ari nk'umukobwa cyangwa se umumama ugahita wivugisha nk'umuntu wagize wibeshye nimero ukabavuga nk'inkoko se nk'inkoko muzigurisha angahe
1: ariko barayize ariko ibyo bintu twarabikoze ngewe n'umutandi umukozi wakoraga mu rugo yari umukobwa ariko afite ikijwi cy'abagabo noneho ngewe n'agapeti gato ariko mfite akajwi gato cyane ku buryo nakagiraga k'abakobwa noneho twakwitwa bwa n'umugabo nkamuvugisha nigeze nkaho
0: nabwo mwarabikoze
1: ya twakwitwa bwa n'umukobwa noneho nawe akamuvugisha yari afite ikijwi kinini yitwaga soranje soranje yari ntankubise kabisa hano mfite inkovu ahangaha ku gahanga rwose ya soranje
0: reka guhonde
1: ngaho nyuma
0: kuko ibintu we na soranje mwakoraga ntumva bidasanzwe
1: soranje yari umwana ahantu bita mutenderi hariya ni muri za kibungo ewana
0: ariko rwose ukuntu twicaraga tugakompoza amanimero nkavuga se nk'ubu iyo utekereje ukavuga uti nk'ubu twabaga tugamije ikintu ugahamagara cyangwa se ugahamagara kuri call center ukamubwira ikibazo utanafite none se iyi simukadi yanjye iyo bigeze nijoro netiwaka zivamo kandi ubeshye byagera mu gitondo nkabona zisubiye ubwo ni mwandebera ikibazo aho kiri bakajya muri sisiteme bakareba ubwo aho ngaho noneho nkavuga ndetse bagiye murimo kuturebera buri muntu yemerewe guhamagara gukoresha guhamagara nk'abantu bangahe ku munsi biri bizarre biri bizarre alright ubwo ni mu byuka turaza kuvugana
1: oya nagira umuntu ubyuka akabonamo imisedikoro yacu
0: aduhamagare

0: ijana kabiri n'ibice bitatu n'ijana kabiri n'ibice bitanu Kiss FM Kigali is number one hit music station saa mbiri zira buri minota icumi. Turi kugira inama umukunzi wacu watwandikiye kuri Facebook ubutumwa bwe, yagize ati nakundanye n'umukobwa twahuye akora mu kabari, ndamukunda pe ku buryo namuhaga icyansabye cyose, ngeraho nishyira no mu madeni. None se ubu nimubwira ko ntazongera kumuha ibyansaba nkabimwima, ntabwo azabona abandi babimuha agahita agenda. Ati kandi sinjya ntekereza no kumubura kuko ndamukunda cyane. Oh la la. Dusenga Imana Francois ati hari ibibazo umuntu yikururira, nicyo ni wowe rwose wakizaniye.
1: Sinjya mbyibagirwa buri gihe. Sogokuru wajyaga avuga ati buri abagore bagira ibibazo bakajya n'ibyo bikururira.
0: Ariko rero uhuye n'umuntu umuspoyiringa nta kintu bitwaye, kandi rwose nk'umusore wese uri gutanga kandidatire ye uhereza umuntu wakunze ibyo yagusabye, nta kibazo na kimwe kibirimo. Ahubwo hari aho ubona birengereye nyine, hari igihe ubona ukabona umuntu niyo karakita ye nta gateze kubihereka. Ariko gutanga rwose nk'umuhungu ugiye gutereta umukobwa, amahirwe wagira mu buzima nuko hari ikintu yagusaba. Aho umufatishije nibura wumva hari uruhare nawe utangiye kugira mu buzima bwe. Buriya se biriya bintu by'amatransport ubona tuza gupikinga turopinga tugira dute, nuko tuba twabuze ahandi duhera. Kuko uvuga uti se ko nshobora kumugurira telefone wenda ntanayemere, reka mpereke utuntu duto. Ariko gutanga utuntu tw'utugift utuntu nk'utwo nk'utwo, ntekereza ko abakobwa nabo barabikunda pe. Nta mukobwa wawe upfa kubihakana rwose, ababihakana ni bake. Natwe turabizi ko rero mubikunda tugaheraho.
1: Okay.
0: Nkuba isaza nk'umuntu mu buzima bwawe ahita akubwira ati akira ku ntaki. Nayo mwaba mutaziranyeho ibintu byinshi wakwitwara uti, nanze kuvuga ngo wayanga
1: nakwitwara nte.
0: Wayakira si humba se. Rero hari igihe umuntu ashobora kuguhereza ku ntaki atyo, wowe ku munsi ukurikiyeho ukavuga uti eyi ariko reka mpamagare kanaka di ati minerivare z'abana, bigatangira gutyo. Nuko wenda wowe si kuteye, ariko biroroshye ko umuntu wakweretse umutima w'uko afite n'amafaranga byoroshye kugira ngo izindi gahunda zikurikiyeho nazo zimushyire mu biganza.
1: Gusa icyo nzi cyo nuko abatipe some of these guys bameze gutyo, hari igihe aba ye expecting ikintu runaka
0: in return.
1: Noneho
0: akabona biratinze
1: akabona biratinze bamwe wenda ahitamo kugenda amahoro, ahandi bakaba dramatic. Hari abandi ushaka gusanga wicaye no muri resitora akakwambura inkweto yakuguriye.
0: Nk'umwe natse agafoto kanjye ka pasiporo,
1: ubu se si nkawe ibaze kumwaka ifoto ubimuha ikindi kintu kitari ifoto. So rero ndatekereza ko abanza akibuka mbere na mbere yuko afata decision, ubundi yabitangiye ari ndabimubwiye. Like how icyo gitekerezo cyaturutse kuri nde? Umukobwa ntiyigeze agufosinga n'umunsi n'umwe.
0: Hari n'ukuntu umukobwa uza mu buzima bwe wowe ukamwereka yuko uri umuntu wa danje, wowe noneho akagufata kuri iyo class ariko umukora atagukunze, yavuga ati oke uriya ni uw'amafaranga nyine, yifitiye amafaranga ubwo ntuzajya nyihera amafaranga. Ariko iyo uzanye isura yawe nyayo ukagaragaza umufuka wukunga, ubundi ntekereza ko ibintu by'umufuka utagakwiye kubyerekana mu rukundo, nibura mutaramara nk'iki se nk'umwaka
1: uretse n'umwaka ego ushagu
0: ugomba kubishyira imbere.
1: Ntekereza ko atari cyo kintu cya mbere byakorwa iyo biri ngombwa. Ikindi ugomba kubanza kumenya ni uko bihari bidahari umuntu ugukunda aragukunda, bihari bidahari umuntu ugukunda aragukunda.
0: Aho ngaho rero yahise anumviramo n'inama, nagenda mumubwira ati byumubwira ati nta kintu amafaranga mfite, ibi n'ibi ntabwo bikunda, niba ari umukunda
1: bazagira ngo ajye no mu madeni
0: cyane, niyo mpamvu ashaka kubihagarika.
1: Aha. Buya rero aba kobgana n'abantu boroshye ku convincing. Aje akamubwira ati akamubwiza kuri ukuntu yabitubwiye. Akabimubwira bien. Uziko yanabyumva se kandi bakabona mu mahoro.
0: Cyane. Nabigerageza zatubwiye.